0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Ito ang Joy FM.
3: Joy FM,
2: ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sucky Dapawan City, 102.3.
4: Joy FM. Here we are.
5: Enjoy some morning.
6: Bring the action.
5: Enjoy some morning.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
1: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki ang pangit. Gani, gingan siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Dot, anak, tawagin mong tatay cellphone, paulian na dere.
2: Nay, nay, babae man ang nitubag.
1: Iya, tira, tagaan ko palagi. Nga naagyo gitagyo mong tatay nako. O sa resulte?
2: You only have 0 peso in your account. Wala na nako ang ihumanay kay mura mag matapobre kayo.
3: Enjoy ka ba? Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
4: Ganahan ka?
0: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
5: Here we are.
0: Enjoy some morning.
6: Bring the action.
0: Enjoy some morning.

0: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dyan yung Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: The 102.3 Joy FM. What's the joy? Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang tonsil, dili sakit? Kung dili, usa kini ka parte sa atong immune system na siya ang tagasala sa mga bakterya o virus na musulod sa atong baba gikan sa mga nainom o nakaon aron malikayan ang impeksyon. Duha kini ka lymph node na naa sa likod sa tutunlan. Kung ang tonsils maimpeksyon o maghubag, ang tawag ni ini tonsillitis. Kasagaran, ang tonsillitis masinati sa mga bata o mga teenagers, apan mataptan usab ang mga hingkod na ang kaning mga edara na. Ang tonsillitis makatakod tungod sa virus o bakterya. Timan eh ha, makatakod ang tonsillitis. Ang streptococcus maoy bakteryang hinungdan sa paghubag sa tonsil. Og baliwalaon, ang maong bakterya maghimo og seryosong komplikasyon kay mamahimong makaapekto man kini sa function sa kasing-kasing sa pasyente. Natanawa, tonsil lang makaingon ka na ala sa likod sa tutunlan o niya di ay dakong epekto sa kasing-kasing. Ang hinungdan sa tonsillitis usama sa parehong virus nga hinungdan sa trangkaso o bakteryang streptococcus dunay virus sama sa Epstein-Barr virus. Mauusab ang posibleng hinungdan. Basta maghubag ang tonsil, kasagarang bation sa pasyente, maghilanat tungod ka na sa impeksyon. Maglisod og kaon, kay sakit man ang tutunlan, maong mawala ang gana. Sud sa 7-10 kaadlaw, pagkapagaw, baho nga gininhawa, ginatugnaw, sakit ang dunggan, sakit ang tiyan og ulo, sakit ang liog, nagahubag ang panga tungod sa lusay. Pastilan. Basta maglusay na di ay, dili na gyud di ay basta-basta ka na, no? Grabe na gyud ay ang virus ana. Inig magpa-check up sa doktor, pangangahon ang pasyente og makita ang paghubag sa tonsil og dunay batik nga puti o yellow o nagapula ang tonsil. Duha ka klase ang sakit sa tonsil, kini ang recurrent o pabalik-balik na tonsillitis o sa kini ka grabing sakit nga magabalik-balik sud sa usa ka tuig. Ang ikaduha nga sakit sa tonsil mao ang chronic o kaning nagadugay nga sakit sa tonsil. Mas mudugay kini kumpara sa ordinaryong tonsillitis nga dunay sintomas, dinugay nga pagpanakit og paghubag sa tutunlad og liog nga dunay lusay. Ayaw baliwala ang tonsillitis mga higa. Mas maayo kung nasinati ang mga sintomas, magpahiling dayon sa doktor aron matagaan og eksaktong tambal hilabi na sa mga bata. Ang mga katigwangan sa unang panahon, ang pasyente ila kana pakaunon og hilaw nga papaya nga gituslo sa aslom kaayo nga suka nga dunay asin. Mawala man pod apan perting sakita inigtulon kay gahi man ang papaya o kapayas, gani dapat soft diet lang o humok nga mga pagkaon ang ginapakaon sa pasyente sama sa luga o aros kaldo. Kung hamtong na gani ang mataptan sa maong balatian, nasayod ka ba nga epektibong makawagtang niini ang luyang dilaw o turmeric? Ang luyang dilaw dunay taas nga antioxidant, antiviral, antibacterial o anti-inflammatory properties. Ang turmeric mauna ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na mga higala sa mga butika. Gituyo ka na paghimo sa Yaki Herbal Capsule aron usab specific gayod nga mapalit sa mga tao kung aduna sila'y ginabati na pod nga pagpanghubag sa ilahang lawas, halos di nakatindog, kay sakit kaayo, ang ilahang mga lutahan, adunay mga bukol-bukol. Mga higala, kung naamo ana, ayaw na gyud pagduha-duha. Adto dayon sa butika, pangita og Bilongga Gold. Inim na kana makatulo sa usa ka adlaw.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang tako to ba? Kung adun na kamay mga pangutana, adun na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning. But

0: pala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
1: Tingala mong pato niya kay nasan siyang patulpatulbog ay makadahog siya sa silo. Ako yung suon niya, ni advice siya nga, si paliti ko nog yung baby soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya itong maraghag sa maldamar.
0: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, o tanang produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch

0: Makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City. Ug matawagan sa 0645773414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
1: Imperial Appliance Plaza.
2: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Imperial Appliance Plaza.
1: Joy all-time favorites in the morning.
3: Enjoy, enjoy. 105.7.

0: nakasweet iti mami ko.
1: Masweet iti si mami ko eh.
0: Baw, nga nambal mo na.
1: Di kay may diabetes siya mo.
0: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
1: Serpentina Plus? Ano na siya?
0: Herbal na siya mo. Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
1: Ayaw man no. Uti sige ah. Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapon niya si mami ko si mo eh.
2: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
3: SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa SSS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 500 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East-West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0933-825-0036. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Ngano po?
5: Eh, marob din ang mga kakalaka kung di ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imuhantiin.
5: Ang imuhantiin ko.
6: Oo.
5: Pero... Minhod, nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Joy all-time favorites in the morning.
7: Joy and joy. 105.7.

0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas or minti. Kailang lihok yung tuloy sa balayba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong obigayni. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pang kalusugan.
2: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
3: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pagtake mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
4: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy and Joy
4: 105.7.
6: Joy and FM.
7: Tonight's the night.
4: 105.7 Joy FM.
7: Here I am.
4: Place a classic hit.
7: Classic hits.

0: mga higala sa imong pagpangihi? Namatikdan ba nimo nga kusog ang bula? Dunay laing kolor? Oy, basta kinigani mga higala imong masinatian, ayaw yun igbaliwala. Kay nga no? Labi na kung dunay baho, ay delikado kini. Mao kini ang mga sintomas sa diabetes. Ako si Kuya Loy, uban kita sa tung tulumanon, kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Ang bula sa ihi mga higala, mamahimo kining sinyales nga dunay protina sa ihi. Ang medical term ni ini mao ang ginatawag nga proteinuria. Apan yun na pa, relax usa. Atong klaruhon, ayaw kahadlok mga higala. I-check usa ang toilet bowl kay base adunay mga kemikal nga nakasagol ni ini mao ang nibula. Apan kung kusog o gasagak ganyang imong ihi, mas maayo nga magpahiling kas doktor. Kung dili permente ingon ani base na tungod lang usab sa imong kadaghang gikaong karne o isda ba diha na inom nga mga protein shake o mga protein supplements. Ang sobrang intake nga protina mga higala ginagawas kini sa ato ang lawas. Para sa mga dunay diabetes, ang pagpagawas sa protina sa ihi dili kini pwedeng baliwalaon. Kay ngano maghimo kinig hinungdan sa ginatawag nga proteinuria, sinyalis kini sa pagpalya o pag-malfunction sa kidney sa tawo. Sus na lang, lisod kaayo mga higala. Unya, kabalo ba ka? Kung unsay mahimo ni ini, kung magpalya na gani ang kidney, mauna na ang ginatawag nga kinahanglan na magpa-dialysis. Ilisan imong dugo. Doon na pailang hinungdan nga dili makontrol ang pagpagawa sa protina sa lawas mga higala. Hilabi na kung dili na makontrol gani, kining balatian nga alta presyon o high blood pressure. Mao ang importante kaayo sa mga dunay balatian nga diabetes o alta presyon, magpakuha gyud og urinalysis aron masuta ang ihi. Kinahanglan mugawas sa resulta sa test nga negative ang albumin o protein. Mubula lang ang ihi kung daghang protina sa ihi. Kung negative ang protein o albumin sa urinalysis sa tawong dunay diabetes, ipahimo usab sa doktor ang ginatawag na micral test. Mao kini ang test nga musukat kung dunay gamay nga protina sa ihi o dili makita sa ordinaryong urinalysis. Mamahimo usab nga mo request ang doktor o spot urine for UACR o urine albumin to creatinine ratio. Importante kay mga higala ang maong test aron ma-monitor ang creatinine. Ang pagtaas sa creatinine sinyalis kini sa pagpalya sa kidney. Mao kini ang late sign sa kidney failure. Mamahimo usab masinati mga higala ang proteinuria kung dunay infection sa ihi o urinary tract infection kun UTI. Duna pay daghang laing hinungdan, mao ang importante kaayo ati manunyod ang kaugalingon. Magpa-check up gud sa doktor. Importante usab kaayo mga higala nga kung musaka na gani ang ihap sa blood sugar level, dili ka pa diabetic o wala pa kay diabetes, importante pagtumar sa Serpentina Plus herbal capsule makatulo sa matag adlaw. Dako kayo mahimo aron makontrol o manormalize ang blood sugar level. Kung high blood usab ka, mahimo usab ka mutumar sa Serpentina Plus herbal capsule kay makatabang usab kini nga makontrol usab ang blood pressure. Kining Serpentina Plus herbal capsule manggod mapalit na karon sa mga butika, mamahimo nimo kining tumaron uban ang tambal o maintenance nga gihatag sa imong doktor. Apan kununaya lang ang pag-monitor sa blood sugar level ha. Ayaw usab sagdi ang padayon nga pagkunhod ni ini kay dili kani maayo. So importante kaayo nga imintinan nimo ang imong blood sugar level. Ang atong tumong nini mga higala, mo normal ang blood sugar level o ang blood pressure. Mong obserba higit kanunay. Sa matag-inom nimo sa Serpentina Plus Herbal Capsule, nga inubanan sa gireseta sa imong doktor. Ang nakalindot pagod sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay maprotektahan usab ang imong kidney. Daghan pang mga balatian ang iyahang punggan maong malayo ka sa mga komplikasyon. Ang pingilang gyud ang imong kaugalingon, ayaw pagpasagad hilabi na sa pagkaon og ilimnon kay base normal na gani, gasalig ka, kay normal na, apan masubraan deg inom og kaon na mubalik na pod. Timani kanunay nga importante kaayo ang healthy lifestyle kung diabetic ka na. O bisag dili pa, importante gud kaayo kay mao kini ang naghatag ka nato og maayong panglawas. Okay? Kay lisod ra ba kay mga higala kung diabetic ka na kay ginatawag kini nga once a diabetic is always a diabetic. Kung naana na sa imuhang dugo, dili na mawala, ang imong himuon na lang ang pagkontrol nga pagsaka sa ihap sa blood sugar level. So, tumari kanunay og Serpentina Plus Herbal Capsule. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, kanunay na mo ginasulti kaninyo na kung doon na kami mga pungtana o ikasulti, ayaw good mo pagduha-duha pagpadala sa itong text line. Ang atong number, 0977-1825-833. 0977-1825-833. Dagang kayong salamat sa inyong pagpaminaw o sa sunod higayon, mag-uban na usap kita sa itong programang KPA. Kayo sa panglawa sa itong ampingan na ito sa Kanami Marketing. Nasayad kita, lawas lang atong puhunan ato kining ampingan. Ako si Kuya Loy. Daghan kayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
3: Joy
2: FM.
3: Joy, all-time favorites in the morning. Joy and Joy. 105.7.

0: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
1: Una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan gud pa lawat maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng akong mga pamilya ngin anak. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
0: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 500 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0933-825-0036. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kabakan Branch.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Ipamatud-an ni Arlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil, human dali siya ng anak.
2: Salamat jugoy sa Yaki Gidba. Nagmagsakit akong tiyan, akong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kuwan, anang haplasan na. So kada ito nakadungo, gugong anay po yung nagtisimune, nga dali rin po doon ng anak. Kutisingan anak ko, tinuod ba? Tinuod, mangit po di ay. Nagdahong nga, dali rin day ko ng anak di ay. Okay. Magula naman sa kuha.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning. Joy and Joy. 105.7.

0: himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Kanta ka ng kuyot.
2: Pero karoon?
1: Na karoon. Basta ok na siya. Magsasitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yan.
0: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
3: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Naka nang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
4: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy and joy. 105.7.

0: sa 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Adlaw na usab ka na, tungganan mga higala. Kininausab ang atong tulumanon, yaman, ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tiggama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil, o gingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, nga pampahami sa atong kutis. Kidi Yaki Vitamins para sa kahimsog sa atong mga babies. Yaki Herbal Capsule para sa ato ang mga hamtong. Mas epektibo, dapat subukan ninyo. Unsay mga timailhan nga doon na kay diabetes? Kabalo ba mo ni ini mga higala? Ang diabetes kasagaran, walay mga sintomas o mga warning. Walay signs. Wala tayong mabatsyagan. Ang usa sa pamaagi aron makasiguro, magpa-blood test sa imuhang glucose. Diba? Kasagaran nga mauna nga mag-kuandyod ta ka ng mag-dilita mukaon tibok gabi eh, para masiguro gyud na to ang resulta kung magpa-test kita sa ato ang sugar. Pero ang ubang timailhan ni ini, lakip na ang bation nga kanunay na kakapoy, dali kaayo na masuko kon irritable, gamayng ligas suko dayon. Dili normal ang pagpangihi. Sigig ihi pero ginagmay. Abi nila o gibusaw. Kanang ginaingon nila gibusaw. Pero ayaw mo pagkumpiyansa. Mga simptomas na kana nga basin og naa na moy diabetes o taas ng inyohang sugar level. Matod pa sa uban kun lamigason kuno ang imong ihi, pastilan ato pa di ay nang bantayan. Maniguro na lang gyud ta mga higala, magpa-check na gyud ta. Diabetic ka na daw kung umigason ang imong ihi. Basig na yab andi ay tug asukal ang imong naihian. Maayo pa ang lamigas na kabalo nga diabetic ka. Dili na ito na himuon mga higala nga mas maayo pa ang umigas kabalo nga diabetic ko ka kay ilahang supsupon tong imuhang ihi. Dili na nato hulaton mga higala. Masabta nato na pinaagi aning mga balatian. Pero mga diabetologist, dili mo tuon ni ana kanang ihi sa ihi nga daghang omegas. Kanunay kang uhaw. Mauna, kana, mutuodyod ko ana kanang kanunay nga uhaw. Magmala ang imuhang ba-ba o imuhang lalamunan. Kanunay kang gutumon. Nga makaingon ka, bago lang man ko nagkaon, nga nung gigutom naman pod ko. O, diba? Di masabtang pagpayat. Bisan tinuod kusog kang mukaon. Kaya nga no, ang imong kinaon, dili naman ma-convert into energy. Kung dili ilabay na niya pagawas sa imuhang lawas. Wala na'y enerhiya. Unya, muhanap ang ato ang pananaw. Og makasinati ka mo sa mga timailhan nga sama sa amo ang gihisgutan, pakigkita ay gayudayon ang inyohang doktor. Aron malikayan ang diabetes, ilabi na kung doon na kamoy history, inahanglan mag-exercise kita regularly. Diba? Kadtong wala pa nagabati og mga sama sa among nahisgutan, magtumar na kamo og Yaki Herbal Capsule. Makatabang sa mga taong dunay diabetes kinitungod kay dunay katakos aron limpyuhan. Og sama sa akong nasulti na kaganiha, ayaw na nato hulata nga magkaroon ta og ingon ani, no? I-prevent na nato kana pinaagi sa pag-inom og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. Kay tunaon niya ang mga cholesterol deposits nga maoy mubara sa flow sa atong dugo. Okay na ang sekreto aron mamahimong himsog ang atong panglawas. Mga higala, kung aduna kamo yung mga pangutana, ayaw pag-alanganin. Huwag kayong mag-alala. Paki-text lang po ang cell number 0928-6767031 alang sa inyong mga pangutana o ikasulti sa ato ang mga produkto. Para sa ato ang mga texters o uban pang impormasyon sa atong mga produkto, ania si Kuya Loy.
3: Dagang salamat Mami Joy sa pipila ka mga mensahe nga gipadala sa atong text line gikan sa cell number 0910616-3883. Dagang kaing salamat Mami Joy o Kuya Loy sa Yaki Herbal Capsule kay naayo jud ang ako ang kabanatian si Jong Carduna di ini kuya diri sa Purok Antonio tubod Iligan City. Lain na pang texter gikan sa cell number 09309579914. Hello Kuya Loy ug Mami Joy, nagpasalamat jud ko sa yaki kay naayo gyud ang labad sa akong ulo unya tulo ka adlaw sa pag-inom nako sa yaki herbal capsule. Nawala dayon ang uban pa nakong mga balatian. Karon kuya wa na nagbalik-balik ang kalabad sa akong ulo. Si Lisa di ini kuya. Og lain pang texter gikan sa cell number 09424892150. Hello Kuya Loy ug Mami Joy, ako di ay si Mark Jan Laurente sa Santander. Nagapasalamat jud ko sa yaki herbal capsule kay naayo ang akong mga balatian. Naginom ko og yaki kuya og Mami Joy kay nagalabad man gud pirminti akong ulo. Pero sa dihang nakainom nako og yaki herbal capsule, wala na nagbalik-balik ang akong sakit. Salamat kayo sa inyohang produkto. Mao ka ta mga igsoon ang pipila lamang sa mga mensahe nga gipadala ninyo sa atong text line ang 09-28-6767-031. Sa inyo nga mga dugang pang mensahe ipadala lamang dinhi sa atong tulumanon. Dinhi na lamang kita kutob, ako si Kuya Loy.
2: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan hangtod ugma. Thank you kaayo sa inyong pagpaminaw.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: It's 11:12.
2: Time check. Hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
3: Unto the joy! Unto the joy!
4: This song is brought to you by Yaki Beauty

0: 102.3
1: Wala damha ni Mayor na Albero na ang iyang pagpanghapla sa yakilinimin oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha kabulan nga muka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya, para nang nalabak na taging manggod niya, nga, maayo to siya rin. O, ako ganing mahikap o gahi, mabalik ko katul. Ako ang mga igago ba, nagbahin manggunan sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din, kung ako may baho sa yaki, siya nga, simuhuta ko, di ko humot kayo, di ako rin gitisingan. Nga, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, may nyo'y naayo.
1: Iyan ang yakilinimin oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Your greetings in 102.3 Joy FM.
1: Si Dorench Suasoni sa Banisilan, request song na ko kay Always Be My Baby. Greet na ko, mga sumigaw na ko sa Awawadere. Thank you, basta Joy, enjoy.

0: greetings and song requests. Call or text 0991-601-9581.
1: Unto na Joy! Unto na Joy!
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
5: Elementary pa lang na.
1: No me conociste nunca de. Punto de Joy.

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Natistingan dyan ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko na o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan niyo mapalit sa mga butik.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Hingsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kerpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Ang akong bana, nagsubo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag o banyo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.
3: Lights, camera, action.

0: Na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat kay naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang nakigistory ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Ngayon, tumap!
5: Oo, oh, kabalo ka may istorya. Ikaw! Kamalo ka malupad! Lupad na yun! Lupad! Lupad!
6: Basta joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Ganahan ka?
7: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga

0: ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya mang gud mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ka, huna-huna rin na.
3: Kung saan ipatik mo saya?
2: Ganado, niya pagkakuman, dito, tingala rin niya, sa naman, nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ni Trey, pag-condition ni Salah, was pre. Ara isang sana ning tingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na ba siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra maghikap oya karo kag pagkabuntag yan to ara ko ara kay kag pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulak ba.
0: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, palihugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Na. Dito bag ang tatay.
6: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
7: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
8: Ganahan ka?
9: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
11: Elementary pa lang.
12: No me conociste nunca de
0: Punto de Joy.

0: 102.3 Joy FM. Place your requested song.
1: Ako si Marge, greet na ko ang mga taga Sandawa, Kidapawan. Pakipray ang akong request song, katong You'll Be In My Heart, Niniki. Thanks Joy, basta Joy, enjoy!

0: All your greetings and song requests. Call or text 0991-601-9581.
1: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
2: Tukar ginapagitim, hupong ginapong tiil, probit ako ginawang diribirihon, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, primero, tululak capsule, siya, muraganahan man po, ni murag, pero may bitak po mag-iihi. So, ako siya i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo kuan, wala na siya mo hupong.
1: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
4: Ako, magulang ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung mga tabuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito, drama dito, Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Sa 102.3 Joy FM. Basta joy. Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Maayong adlaw ko ninyong tanan mga higala. Ani na usab si Mami Joy, makikuban ka ninyo sud sa pipila ka gutlo aron hisgutan ang atong maayong panglawas. Kasi nga yaman ang kalusugan, ingatan. Ang programa natin hatid ng Yaki Herbal Laboratory ang tagahimo og mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Oil Liniment, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap ug ang Yaki Herbal Capsule kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga higala, ang Yaki Herbal Capsule na dunay taas na content sa spirulina, makatabang aron maparelax ang imong gibati. Usa kini ka natural energy booster. Aron malikayan, musamot ang imong sakit sa kasing-kasing o high blood, una likay ang stress. Kay nagapataas kini sa presyon sa dugo, ang sobra nga kakapoy sa lawas, hilabi na sa sobra nga paghuna-huna. Oo, kanang masyado kang emotional. Maong, don't worry, enjoy life. O diba? Likay isob ang mga pagkaon o mga tambok. Parat, tamis. Maong ayaw kaayo patambok. Dili ka ita patambok mga higalahan. Reduce pod. Likayan usab ang sobrang alak o ang panigarilyo. Unya, regular nga mag-exercise. Ang paglakaw-lakaw, at least 15 to 30 minutes 3 times a week. Oh, di man gani na adlaw-adlaw ha, pero pag himahimo natog adlaw-adlaw mas maayo. Unsa ra nang 15 ngadto sa 30 minutos, di ba? Makatabang kana kanimo. O bani sa pag-ampo og pag-inom sa Yaki Herbal Capsule, kay tungod ang Yaki Herbal Capsule dunay sagol nga espirulina, luyang dilaw, bawang, ampalaya, malunggay, sambong ug uban pang mga herbal plants. Makatabang aron mo normalize ang imong blood pressure, pakusgon ang imong immune system, bato kaniya ang lain-laing mga balatian. Kung aduna kay mga bukol-bukol, mga hubag-hubag, mga higala, maayo kaayo, makatabang gayud kanimo ang Yaki Herbal Capsule. Busa kung aduna kay pangutana, basig na kay ginabati diha karon aron matambagan mo, o di ba kakasinatian sa atong mga produkto? Palihog i-text sa 0928-676-7031. Ania si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga hawod na kaayo nga mugamit sa atong mga produkto.
3: Mami Joy, sa mga text sa itong text line, text gikan sa cell number 0919-700-9022. Hello, Kuya Loy o Mami Joy. Salamat kayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule o sa Yaki Liniment Oil. Kaya ang sakit sa akong nga buko-buko o abaga na wagyud. Akong giaplasan sa Yaki Liniment Oil o niya nagtumarpog ko o Yaki Herbal Capsule na wagtang jud tanan. Salamat jud kaayo kay nindot na akong pamati ron. Salamat kayo. Lain pang text gikan sa cell number 09-238-327167. Hello Mami Joy, Kuya Loy. Ako si Selfa, taga Karkar. Dakog yud akong pasalamat aning Yaki. Ang akong anak, grabe jud ang kagid sa tiil. More than 30,000 among gigasto sa ospital. Human pa ato ga gihimuan pa to og case study sa mga doktor. Pero wa gihapon naayo. Murara og panit na sa kahoy ang ihang kagid. Moto nga gi-discharge na lang namo sa ospital o gi-maintain ang Yaki Oil. Atong tawagan ang atong texter nga si Selfa ka atong istoryahon.
4: Hello?
5: Hello?
4: Si Kuya Loyli sa Yaki, si Selfa ni?
5: Ay, hindi.
4: Ay, naa si Selfa?
5: Wala, naa sa balay.
4: Ay, okay. Igunan mo siya.
5: Ako mama.
4: Nag-text manggood siya, ingon niya, hello, Mami Joy, Kuya Loy, ako si Selfa, taga Karkar. Dakugin tayo ito, pasalamat sa aning Yaki, kaya ang akong anak, grabe ka itong iyahang kagid sa tiil, more than 30,000 na among naggasto sa ospital. Game 1 pa o case study sa mga doktor, pero wagya po, naayo murag, ang iyang panit, pura nagkahoy. Ang iyang kagid-kagid mo, itong amon na lang gidi-start sa ospital. Pinuding text niya, ma'am?
5: Oo, pinood siya, sir.
4: Igsoonin mo itong naay sakit?
5: Oo.
4: Kung saan ka grabe itong iyang kagid?
5: Masamarag, sige na surprise ka ba? Kaya mura mo buka ng, wala, baga kay sanan.
4: Kung saan itsura niya ka ng kuan, kaya ngunyang murag kahoy. Buot pa sabag, gina-imagine ako ba? kanang mura lang.
5: Mura. Nagpatong-patong gani. Nga ba, mura siya ganang panit sa kahoy. Ganang panit sa kahoy nga ba?
4: Oh, ang ngilingig kita naon?
5: Oo, oh, oh, mura siya ron. Oo, niya maglikiliki.
4: Uy, mga usan na kadugay itong iyahang sakit?
5: Ilan man to siya ka months, eh. Ihidugay sa to siya.
4: Unya.
5: Unya, kanangi, ato man to sa doktor, ato sa hospital niya. Matag-extrihan, kay basig na apil ang buko ba.
4: Mm-hmm.
5: O, oh, dahil na ito, kay pang ingitan matag-vial, kay para ato nga iyahang, yan ba, agad yung tagid.
4: O, oh, antibiotic na siya.
5: Unya. O, oh, antibiotic to siya niya. Pila ka, it's almost 1 week niya. Kana na nawala siya.
4: Mm-hmm.
5: Ano po, na-discharge niya. Pag humunag to kay, may balik naman po siya pila ka months.
4: Mm-hmm.
5: Wala siya total cure ngayon kuan. Kaya may una akong tatay nga, i-try daw ang yaki kay nakakuan man siya. Kadungog daw siya sa radyo about Ana.
4: Oo.
5: Mo yung moto, mo na si gigpalit ang mama.
4: O sa kayaki?
5: Ano oil? Okay, kung mabalik sa hospital, almost 30,000, good for kuan ba na pila lang isa kasiman na.
4: Alak ka, grabe no? O sa pangalan dahil sa mong igsuon?
5: Good me.
4: Mga pila edad na niya?
5: Kuan, 13.
4: Ay, bata pa di kayo no? Luya sa...
5: Oh, bata pa kayo.
4: Oo, so pagkaroon?
5: Wala, bisagawa, bisagabay. Wala lagi ni ginang, as in, delete yung tanan, wala lagi yung mga kuan diha, car, nga timailhan, nga mauna.
4: Uy, kanindot no? O sige, pangalan mo, ma'am?
5: Christy.
4: Pargas.
5: Ah,
4: sa pagpitagalin nyo ha, gani?
5: Sa Guadalupe.
4: Ma'am, salamat kay ma'am ha.
5: Ah, sige, sige. Welcome.
4: Bye. God bless. Bye.
5: Okay, bye-bye.
3: Mga ganito mami Joy, si Christy ang igsuon niya nga 13 anyos pastilan. Murag kahoy na ang kagid sa yahang tiil. Apan nawagtang kinitungod lang kay gidhiran sa Yaki Oil Liniment. Wa na kita igong oras sa tong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
2: Ako po si Mami Joy. Hapit na kalimot. Daghan kaing salamat mga higala ha. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.

0: Wala na sa gawa.
1: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
0: Tinoon ka nan. Pasistingan doon ko anak dan.
1: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
0: Ang danoy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
1: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
0: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
4: Si Evelyn, sir, so, nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy.

0: Dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.
1: Pagbatok sa mga balatian nga cancer, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, arthritis, Alzheimer's disease, pipila lamang ka na ng mga benepisyong imong makuha kung magtumar ka sa Belonga Gold Herbal Capsule. Pure Turmeric ang sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na sa mga butika.
2: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
3: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
3: 7-in-1.
4: Tapos po?
3: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Wala, Buknoy! Gahibi kayaw!
6: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
5: Nagaya ng wawaw na! May solusyon na dasa diabetes ni mama mo! Huh? Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
6: Serpentina Plus? Ano na sa?
5: Herbal na sa nga kapanubos ang blood sugar! Gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
6: Good!
5: Oo, gani!
6: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
7: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Mapalit na sa mga butika.
0: Dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy.

0: Dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng payot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukok na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di magud mo mo to, o. Oh. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
6: Ngano di ay pre?
5: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
6: Mapuhi pre. Unya pre. Imong gisuwayan.
5: Alangan pre. Anga lagi. Okay kaayo?
6: Suwayan po na ko, pre. Unsa ganito, pre?
5: Ganado capsule, pre.
6: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule, pre.
7: Ganado capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 102.3 Joy FM.

0: Diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
1: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
1: 7-in-1.
2: Tapos po?
1: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
0: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
3: Ano ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
4: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
6: Ang akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag o banyo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian diod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 102.3 Joy.

0: to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.
1: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
2: Tama si kay sir, wala gani po. Pestigalos gani, lima katupan dito sa lakaw kayo, kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katurag yung Yaki, wala sir ba? Plus po ko, sabay po ko ka plus oil. Katong Yaki, umaylain nga, mawagin makauli. Sige, gumati sa inyo ang programa.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Gadawa na kami ng mga ito, kuya. Buntag ugat ng gabi eh.
3: O sa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
4: Wanda ka ng Serpentina.
3: Kailang kag-Serpentina, o saan pamati ni mo, Nanay?
4: Wala mang mawala-wala akong binhon.
3: Mawala na rin yung pamati?
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan, Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
6: Nagkita man ko, wala man ko lang pataka lang sa kaon.
3: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Ako, magulang ka ng yung buhok ko. Wala, napahak, yan yung wala sa buwan, buhok. Kaya kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanubo dito. Drama dito, Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy.

0: to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.
1: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki vitamins.
1: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, dito man ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin ka gapon sang serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy.

0: Mayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil. Kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihisgo mas epektibo, dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, mga higala, epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagka-epektibo sa mga herbal plants nga sagol niini. Kung doon na kay katol-katol, kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually, sayon ra kaayo kini, mga higala. Nili kagyod matakdan og katol-katol kung kada gabi maghaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies, usa sa klase sa sakit sa panit, unuka. In short, kurikong. Mulag ra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag English na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite. Gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas o surot na nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao. Ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katul kini, inig magabi eh. Dito na ang kinalutay sa lubot. Makatakod kini, pinaagi sa direktang skin to skin contact. Aka na, kanang saghid-saghid. Makatakod yun na, tingala ka nga alak. Nasaghiran ramang ko ni ko. Anong anong ngatul naman ko? Unsa may hinungdan ni ini? Ang might mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan mo palit patag microscope og kabalo mo didto mangitlog kani ilawom sa panit og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat ka adlaw ang mite larvae. Musa ka na sa panit, didto mukalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katulan ni ini. Hulaton pa ba kana nato nga ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insekto nga atong ginahisgutan. Sa mga tiguang, manghunad na sila og nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawon pud ani nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inig kahuman haplasan dayo no Yaki Herbal Oil. Kanunaya kana hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usab ang pagkaon sa mga nagkalain-lain kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, mulad ug uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. Alang sa inyong mga pangutana, ani ang among cell number 0928-6767031 ug alang pa sa ubang mga pangutana ug impormasyon, ani si Kuya Loy.
1: Dagang salamat Mami Joy karon sa mga na-text sa cell number 0928-6767031. Text gikan sa cell number 0920418260. Hello Mami Joy, Kuya Loy. Salamat kayo sa Yaki Herbal Oil. Mao'y nakaayo sa akong sakit, Kuya. Ako ang likod og tiyan, sakit kaayo ba? Gihaplasan lang ako og Yaki Herbal Oil. Dali ra kayo na ayo, Kuya. Ako apog anak, Kuya. Adoy balatian, gitambalan po nako sa Yaki Herbal Oil na ayo jud. Si Giselle Grace sa Palga ni Kuya diri sa Kipit, Labason, Zamboanga del Norte. Og lain pang text gikan sa cell number 0910717-8599. Mami Joy, Kuya Loy, salamat jud kaayo sa Yaki kay ang akong labad sa akong ulo nga gabalik-balik. Ako lang gihaplasan og Yaki Herbal Oil. Ako pud gignan og Yaki Herbal Capsule. Wa na magbalik-balik, Kuya. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Epektibo jud kaayo. Lain pang text gikan sa cell number 0910611-7238. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa Yaki kay maagyo nakaayo sa ako ang pag-umangkon nga nagbutod-butod ang iyahang tiyan. Og usab ang iyahang pimples, Kuya. Ang akong atipod, pori gitambal, Kuya, kanang Yaki Herbal Oil. Ang akong mga silingan pod, maupoy nakaayo sa ilang balatian. Salamat jud kaayo si Kesha di ay ni Kuya sa Malalag. Mao itong number ni Kesha, 0910611-7238. Mami Joy, wala na kita igong oras. Higala, salamat kanunay sa inyong pagpadala mga mensahe din sa itong text line o usab sa inyong paggamit sa itong mga produkto. Wala na kita igong oras. Dinin na lamang kuto mga itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Tiga mas epektibo mga produkto ang Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, KD Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Ako si Kuya Loy.
0: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan ninyo. Hangtod ugma, daghan kaayong Yaki. Yaki, Yaki, Yaki. Oh! The best to me.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3.
1: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magpusaradyo nga may doon ang Yak, gigitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magagano sa kuskaon, mawala na lipong-lipong.
1: Yan ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Imperial Apply.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
2: Kumagat mo ba kay akong itlog

0: Nakita ko, butang na ako nga. Pagkakitan ng mga 2 days, naulian man. Uyawan ganun yung ang asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hingga ay nalang kay ayaw man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
2: Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: 102.3
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins siya na.
1: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more
1: music variety. 102.3 Joy
2: FM. Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
4: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top-up fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
5: Congratulations!
2: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
6: Tama si guys, sir. Wala gani po. Pestigalos gani. Lima katupa dito sa lakaw kayo. Kay, sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan. Papalit lagi. Katurang yung Yaki mo yung nakawala, sir. Plus po ko. Sabay po ko ka plus oil. Katong Yaki, umailain nga mawagin makauli good kayo. Sige, gumati sa inyo ang programa. Good.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Afternoon Joyride!
7: Afternoon Joyride!

0: 102.3.
1: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dio Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Ah nga, uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
6: Ngano di ay pre?
5: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre, mapuhi pre.
6: Unya pre, imong gisuwayan.
5: Alangan pre, ang lagi uki kaayo.
6: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
5: Ganado capsule pre.
6: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
7: Ganado capsule, mapalit sa mga butika.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Joy FM. Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: Joy 2.3.
1: Tao po, kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan? Bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow, kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Wow, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Ika mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iyang sugar para maayo na sa dayon.
3: Ayaw man, no? Uti, sige, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami kusimu eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Hello, po siya ni Dirisa Del Carmen. Akong request song kang Ice Cream para sa Blackpink. Salamat sa pag-play. Basta Joy, enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more
1: music variety. 102.3 Joy
2: FM. Naana po da. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa na yung mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom, ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: 102.3.
1: Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kain na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Appliance Plaza.
2: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Imperial Appliance Plaza.
1: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit na yun siya ka ng murag ikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga, mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni og tambal herba, Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulo kaadlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
4: Afternoon Joyride.

0: Joy! 102.3 Joy FM!
1: Moshi Moshi! Shiki Yaki!
2: Magandang araw sa inyo. Kumusta na po kayo? Ito na naman si Mami Joy. Makakasama ninyo sa loob ng iilang minuto lamang para sa ating programang Yaman ng Kalusugan, Ingatan o Yaki. Ang atong programa, gihatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Oil Liniment, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap na pampahamis sa atong mga kutis. Ang Kidi Yaki Vitamins para sa atong mga anak, o ang Yaki Herbal Capsule, kining maong mga produkto, mga higala, mas epektibo gayod kini, busa dapat masuwayan gayod ninyo. Ang Matag Herbal Plants nga atong ginakaon, doon na sila'y specialized active ingredients aron i-correct ang atong health condition kung kita out of balance. Wala ta sa balance, mga higala. Ang Yaki Herbal Capsule nga doon ay taas nga content sa spirulina, usa kini ka safe, full food nga pwede natong kanon o inumon matag adlaw tungod sa maayong benepisyo nga atong makuha niini. Sa karon dili maihap sa kadaghan ang nagapamatuod na kung unsa ang kaayo nga mahimo kanila sa spirulina nga sagol karon sa Yaki Herbal Capsule. Busa aron mo kusog ang imong immune system, ang atong immune system, ug mabatukan ang mga daghan nga balatian, mutumar gayud kita og Yaki Herbal Capsule matag adlaw kay dili man tanang nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas ang atong makuha sa atong mga kalanonon matag adlaw. Mao kana mga higala nga dili gayud kami makapoy, dili kami magsawa para sabihin sa inyo, may nararamdaman ba kayo? Aduna makamoy ginabati sa inyong panglawas, ayaw kamo kaulaw nga ipangutana kana. Ngari ka na mo. O di ba kaha, ano na ka mo yung mga kasinatian na nagpagamit, tungod sa paggamit ninyo sa mga produkto sa Yaki. Kini ang among numero. 0928-6767-031. Ayaw ninyo ka na kalimti. O gani ana sab si Kuya Loy, atong paminaon ang mga mensahe sa atong mga kababayan nga nagasuway na o nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
3: Sa mga na-text, Mami Joy, sa atong text line, text gikan sa number 09099 613063. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Uban pang produkto sa Yaki kay naayo gyud ang akong mga ginapamati sa akong mga balatian sa akong kalawasan. Salamat gyud kaayo. Mao tong text gikan sa number 09099613063 og duna pay text gikan sa cell number 09102389853. Hello Mami Joy, Kuya Loy, as lang ko ang Yaki Herbal Capsule, hindi ba delikado sa kidney? Kasi natatakot po ako na uminom ng walang reseta ang doktor. TY po. Sa ating texter mula sa cell number 09102389853. Ang Yaki Herbal Capsule ay isang mabuting herbal supplement para sa mga tao na mayroong problema sa kidney. Dahil ang Yaki Herbal Capsule ay mayroong mataas na content ng spirulina, luyang dilaw, sambong at iba pang mga herbal plants at kaya nitong tunawin ang kidney stone. Kaya huwag matakot na uminom ng Yaki Herbal Capsule. Sa halip, i-maintain mo ang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule. 2 capsule sa bawat inom, 3 times a day. After 3 days, isang capsule na lang ang iyong inumin, 3 times a day. Okay? Huwag matakot dahil walang overdose ang Yaki Herbal Capsule at walang side effect dahil ang mga sangkap nito ay mga herbal medicines at epektibo na subukan na sa mahabang panahon. Adun ang pa-text, Mami Joy, gikan sa cell number 09092178097. Hello Mami Joy, Kuya Loy, gusto ko lamang po magpasalamat sa inyong produkto na Kidi Yaki Vitamins kasi malakas na pong kumain ang anak ko at mabigat ng kanyang timbang. Okay? Tawagan natin, Mami Joy, ang ating texter mula sa cell number 09092178097 at ating kausapin.
4: Hello?
5: Kuya?
4: Si Kuya Loy ito sa Yaki.
5: Ay, oo.
4: Oo po. Sino po sila, ma'am?
5: Po. Laisa po.
4: Laisa?
5: Ramon.
4: Oo. Kayo po yung nag-text, no?
5: Ayaw po ho.
4: Apo, sabi ho ninyo, good morning po kuya. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong produkto na Kiliyaki Vitamin. Kasi malakas ng kumain ang anak ko at matangkad na po siya at mabigat yung timbang. Ah, totoo to, Lai?
5: Totoo po.
4: Dati-dati po pala, kumusta ang baby nyo?
5: Dito po, ano yung malakas kumain?
4: Ah, malakas na kumain ngayon?
5: Oo, di pa dahil dati, hindi masyado kumakain.
4: Ilan taon na po ang baby nyo?
5: 1 year old po.
4: 1 year old na lalaki sa babae?
5: Lalaki.
4: Lalaki. Anong name niya?
5: Riley po.
4: Before, Lies, mahirap siyang pakainin?
5: Oo po. Ayaw niya po kumain.
4: Tapos ngayon, kumusta siya ngayon?
5: Ay, pinapakain po yung niya. Ayaw niya.
4: Ay, ganun. May mga bata talaga na ganyan. Oo. Gano'n na siya katagal pinain mo ng Kiliyaki?
5: Mga ano pa lang po. Hindi pa na gano. 1 month.
4: Ay, hindi pa nag 1 month. Nag-change na agad yung ano niya?
5: Oo. Mabilis nga ng ano eh. Ano ka agad. Kasi, galing pa sa adi yung ano, Kiliyaki. Vitamin pa yung sinubukan ko.
4: Aha.
5: Kasi yung mga vitamins na dati, hindi siya ano, parang isli lang.
4: Aha. Parang wala lang. Walang epekto sa kanya yung mga dating vitamins mo.
5: O, parang wala lang. At yun, kasi natin ko kasi radyo na gawin daw na ipustig na parang sinubukan ko.
4: Aha.
5: So, yun.
4: Kumusta siya kung turuan mo? Madali mo siya matuto?
5: Opo. Mabilis lang.
4: Mamaraysa nga po sa inyo.
5: Ay, dito po sa ano, lady po, sa Javier Leste.
4: Ano ang pinedo niyo, Ma'am Rice?
5: Salamat po.
4: Ramos. Ma'am Rice, maraming salamat po ha. Thank you so much po.
5: Thank you po. Opo.
4: Salamat, ma'am.
5: Salamat po.
4: Oh, thank you so much. Bye-bye. Okay, bye.
5: Bye-bye.
3: Mao kun tumami Joy si Liza ang iyahang anak, himsog na kaayo ug kusog na mukaon tungod kay gipatumar sa Kiliyaki Vitamins. Wala na kitay igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
2: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Maraming salamat po.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
4: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo dyan.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
1: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay ko nga ko at katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Katungog ko gya, pwede gitingan ako palit. Tambalan ako. I-aplasan na kong mga kalim. Mag-arang-arang din na kay katol. No? Karoon wala na. No?
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.

0: 102.3 Joy FM. Basta Joy. And Joy. And Joy. 102.3 Joy FM.
1: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Looking for a new place to unwind? May bago sa LA Resort. Introducing Chill Zone, now open, your perfect spot for good food, refreshing drinks, and relaxing vibes. Tara na with friends or family and enjoy chill nights na swak sa kwentuhan at good times. Open daily starting 5 p.m. Perfect after a long day. Visit us at LI Resort Hotel and Recreation Center, Kidapawan City. LI Chill Zone.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

와줘 girl. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련

0: 102.3.
1: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
2: Unsa man na, love?
1: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
2: Na, katulgo na lagi ka.
1: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
2: Hay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
0: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.

0: Virginia!
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, Besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inunggun ako akong bana. Okay good kaayo. So why, Besh?
2: Tinood na? Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, Besh, mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan pud ko.
1: Digyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Evening Joyride! Evening Joyride!

0: 102.3.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inunggo na ko akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
2: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh. Mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
1: Did yud mo magmahay ganado kapsul pampalagsik lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
0: Sulayin ninyo naa na sa mga butika. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
4: Dihang sa agahubag ang akong itlog, dili magani medyo dako kuya, pero ando ha gyud pag adili magmutlot ya kuya, akong gipairan sa Yaki kuya. Dayon ang medyo ko capsule kuya. Epektibo gyud isa lang kadlaw, reaksyon ya og kupos. Salamat ito sa imuhang
3: Yaki. Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Paayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, aninausap kita sa atong programa, Yaman ng Kalusugan, Ingatan. O ako po, si Mami Joy. Ang atong programa, gihatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mga mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Hermusa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Herbal Capsule, kining maong mga produkto, mga higala, mas epektibo. Busa, subukan nyo. Adunay mga tao, suliran nila ang pagmala, gauga, nga ilang mga panit, kung dry skin. Usa sa posibleng nagapamala sa panit, mga higala, mao ang sobrang exposure sa mga isog nga mga chemical. Sumala pa sa mga dermatologist, halimbawa ang pangsabon nga panglaba, ang alcohol or sanitizers. Kung paulit-ulit o sobra ang paggamit ni ini, makadry gyud ni og panit. Bitaw ka ng mga buhok. Di ba pag ginapakolor na to na automatic dead na patay gyud na kay grabe gyud pud ang mga chemicals ni ana. Pero unsaon man nato kay gusto man nato mutilaw og bulaw pod nga buhok ba kanang mga magpiki-piki pod tanga kano. Kano looking. Dili usab maayo nga duot kaayo ang pagkuskus sa panit mga higala kanang labi na sa ato ang naong nga tungod na lang kay gusto na gyud nga mapaksit tong gikalagutan niya nga nagamarkas ang naong. Hala, ayaw pa sobra eh. Kay kanang mga inana, dili na nato makuha og inisog. Ang makakuha ana kanang matyaga gyud ka, mainantuson ka nga mag-amping sa imong panit. Kay basin unya og matuklap ang upper layer ana sa panit, hinungdan nga mag-evaporate ang natural oils nga nagapamoisture sa panit. O di ba? Kay kanang mag-dry, tigulang ka itanawan, pero pagka medyo nagsinaw-sinaw o labi nagpanington ka, wow, kagwapa o di ba kaya kagwapo, di ba makaingong kagdi na nako trapuhan ng akong singot. Mauna kay kantong oil nga gikinahanglan sa ato ang naong. Lahi po tong oil nga mo'y makapahinungdan sa pimples, hugaw to. Pero kaning makapaanyag, yun ang moisture sa ato ang panit. Aron mabalik ang moisture sa panit, ania ang mga tips. Timan eh ha? Sabon sa Yaki Beauty Soap o Yaki Baby Soap sa imong pagkaligo o paghilamos. Mamahimo usap ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Kaning tatulo ka klase na mo nga sabon mga higala, magadipindi ka na sa inyohang panit. Kung sensitive beauty soap, pwede gihapon ang baby soap. Diba? Pero kung musukol ang imuhang panit o gusto gyud nimo nga paspas ang development nga magtanggal og mga dead skin sa imuhang panit, Hermosa Kojic Whitening Soap kana ang imong kailangan. Kado ha, batasanon ang pagpahid og lotion sa panit. Manglotion gyud ta sa ato ang kalawasan mga higala. Labi na kanang bago ta matulog, unya og limpyo kaayo atong naong bago matug. Pagkabuntag tan-awa sa salamin, makaingon kag gikunsaran ba kong anghel? Murag angel face kita mga higala. Siguraduhong hypoallergenic ang lotion nga gamiton. Mauna nga ka importante gayud kaayo mga higala nga magbasa ta, basahon nato ang label atong mga produkto nga ato ang ginagamit. Ayaw kalimti sa mga lotion, bisan gani sa mga colognes labi na sa mga bata. Tan-awa gayud ninyo og kanang sabon nga naay hypoallergenic nga nakabutang didto. Mao kana ato ang gamiton. Sama sa Yaki Baby Soap nga walay sagol nga isog nga mga chemical. Mona, para sa mga bata na og kadtong bisag hamtong na kung sensitibo ang panit, pwede gihapon ang baby soap. Ikaupat, permintiha nga hydrated ang imong lawas. Inom og walo ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Mona mga higala nga amo perming ginaingon kaninyo nga paunsa nato mahibaw-an ang tama nga pag-alaga sa ato ang kaugalingon, palihog i-text kami. Aron matudluan ka mo. Mauni ang number, 0928-6767031. Anian na usab si Kuya Loy, paminawan ninyo ang ato ang mga texters.
2: Daghang salamat, Mami Joy, karon sa mga ni-text sa ato ang text line, sa mga mensaheng padala sa ato ang mga Yaki user nga buot magpaambit sa ilang mga kasinatian sa ilang mga paggamit sa mga produkto sa Yaki. Text gikan sa cell number 09-09-54-04-6-59. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. Tinuod yun di ay ang Kidiyaki Vitamins, kay nawala gyud ang sipon sa akuang anak. Sa una sige lang siya sipunon kuya, karon panagsa na lang siya sipunon kay kanunay nako ginapainom sa Kiliyaki vitamins. Himsog siya kuya o gadali kayong kasabot. Moto nga text gikan sa number 09-0954-04-6559. Text gikan sa cell number 09-0955-84394. Hello Mami Joy o Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Baby Soap. Kay ang ako nga manghod ni Hamis ang iyang panit. Mag 2 weeks lang siyang nigamit sa Yaki Baby Soap kuya. Kay sa una itumon manggod siya karon na perti ng hamisa puriya buyag ang iyang pamanit kuya. Si Alteya Dini taga Kahayagan, Agusan del Norte. Mga ito Mami Joy, ang pipila na sa mga text nga ito na tagaagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibo mga produkto, ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Oil o ang Yaki Herbal Capsule. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Ayaw mo kaulaw nga ikaw nga nagsayaw sa sayaw sa manubo.
5: Please welcome Dance to Inspire Crew.

0: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta

0: 105.7.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya para nang nalaba nagpaging manggut mi nya maayo to siya rin. Ug ako ganing mahikap og gahi mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggut na sila og yaki sa kapilya. Ilang ito nga din ingkong gumay baho sa yaki nga sinuhuta ko di kumot kayo di ako rin gitistingan nya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. Ang inaayo.
1: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: Imperial Appliance Plaza.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Inaudit kuya ay kay inauna kuya sa kuan mang kuya nang dugun kuya tapos gamay lang. Kadungog mo na ang Yaki kuya. Gitulayan ako siya. Ibu matid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos hindi na magsakit ang akong kutong kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
1: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko at katol kayo. Kaya, daga na kong kitambal, si mamulian. Adungog ko gya, pwede gitingan na kong kalit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim, nag-arang-arang, hindi na kayo katol, no? Pero wala na, no, yan.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples, iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Daghan kaku bugas-bugas oy. Paliwat tingali ni sa bahugaw ba. Namina man ko sa radyo nga bayan sa Yaki di akong gisulayan. Muto nawala. Kanang magabi eh, kanang hindi na ko katulog, akong mulumag sa sabon nga Yaki Soap. Muto kadugayan, nasinaw na akong naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga, nangupong ang tiil, diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Ko pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang yan, Gino?
4: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: samo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
1: Hay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggun ako akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
2: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh. Mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan pud ko.
1: Digyud mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
4: Wow, kasweet gid kay mami ko.
5: Mas sweet si mami ko eh.
4: Wow, nga nambal mo na.
5: Di kay may diabetes siya mo.
4: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
5: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapo niya si mami ko si mo eh.
6: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
7: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: samong ka ni mo, love. Di naman ta malipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niya o, tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
1: Hay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, tinuon siya. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
2: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
5: Besh, nakadungog ka na anang Ganado Capsule?
6: Para unsa day na, besh?
5: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inom good na ko akong bana. Okay good ka ayo. So why, besh?
6: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
5: Patumara sa Ganado Capsule, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
6: Sige, besh. Mapalit ko anang Ganado Capsule. Para ganahan po ko.
5: Digyud mo magmahay, Ganado Capsule pampalagsik, lalaki o babae, maayog yud ang Ganado Capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
7: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
8: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Nawagtang ang daghang pimples og ni hamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagistingan dyan ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maalara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik. Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila Makilala Cotabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
2: Tukar kita po kiti, hupong kita po tiil. Nga mandag po kito istanan nga, ako siyang iduot, malupyok kito siya. And then, so pag-try na ako ginom ato, Yaki nga Herbal Capsule, gayon, ako siyang gi-3 times a day. Ganahan man po, pero may bitak po mag-iihi. So, ako siyang i-continuous na karon. Kung wala na siya mo hupong, kupos naman.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Anong Bob? Anong problema?
4: Ay, ambot. Kagalain pa matiyag ko. Taas naman guro sugar ko, ha?
3: Oh, diabetes na na.
4: Ay, wala ka huya, ha? Taas lang blood sugar ko. Diabetes na na yun, ha?
3: Anong Bob? Joke lang. Pati ko to sa may butika. Ganay, may herbal na na ako nung makabulig para magdubo ang sugar mo.
4: Di ano, B? Sige, sugi di ko, ha?
3: Serpentina Plus Capsule.
4: Serpentina Plus, ha?
3: Oh.
4: Para sa blood sugar,
3: oh,
4: ha?
3: Promise, promise.
4: Uti, sige na. Baklin ako to sa butika, ha? Dali na, ha?
5: Batuan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
0: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
6: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya tong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siyang kaon. Katuro man itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
8: Joy FM. Joy all-time favorites.

0: Napsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantog ka rin.
2: Ano po?
1: Hey, murug di naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
2: Ang imuhang tiil.
1: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: Pero... Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Wow, kasweet iti mami ko.
4: Mas sweet iti si mami ko eh.
3: Wow, nga nambal mo na.
4: Di kay may diabetes siya mo.
3: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
4: Serpentina Plus? Ano na siya?
3: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
4: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Cup. Sul, mabakal na sa mga butika.
5: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
6: Unsa man na, love?
5: Ganado kapsul. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
6: Na. Katulgo na lagi ka.
5: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
6: Hay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
7: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Joy on.

0: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
1: Para unsa day na, Besh?
0: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inom good na ko akong bana. Okay good kaayo. So why, Besh?
1: Tinood na. Idara na ba yung akong bana? Medyo hinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige, Besh. Mapalat ko anang ganado kapsul. Para ganahan pud ko.
0: Digyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
3: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
4: Una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko pag lawat maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kay akong sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gyud kay gihapon sila sir, pati papa na ako ngamunay mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
3: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, hantog ka rin.
7: Ano po?
6: Hey, murag di na mo ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba di?
7: Ang imuhang tiil.
6: Ang imuhang tiil ko.
7: Oo.
6: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anis pa ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: sa mo kanimo love, di naman ta malipay nimo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao tumarani.
1: Unsa man na love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na.

0: 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
1: Hay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
4: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag bubayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo mapalit sa mga butika.
5: Wala, buknoy! Gahibay kayaw!
6: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
5: Nagayan ang wawaw na! May solusyon na dasa diabetes ni mama mo!
6: Huh?
5: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
6: Serpentina Plus? Ano na asa?
5: Herbal na asa nga kapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
6: Good!
5: O gani!
6: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
7: Baduan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
8: Besh, nakadungog ka na anang Ganado Capsule?
9: Para unsa day na, besh?
8: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggun ako akong bana. Okay, good kaayo. So, why, besh?
9: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
8: Patumara sa Ganado Capsule. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
9: Sige, besh. Mapalit ko anang Ganado Capsule. Para ganahan pud ko.
8: Digyud mo magmahay, Ganado Capsule pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang Ganado Capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Joy all

0: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
1: Para unsa day na, Besh?
0: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inom good na ko akong bana. Okay good ka ayo. So why, Besh?
1: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige, Besh, mapalit ko anang ganado kapsul para ganahan pud ko.
0: Digyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
4: Ganahan po ako sa Kopiaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko, sir. Yung pang-relaxin ng ano ko, pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko.
3: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
5: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagpili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.

0: mo kani mo love, di naman ta malipay nimo, magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
1: Unsa man na love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
1: Hay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
4: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga. Daw aro puno pero yun ko nga. Tistingan lang nato Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo to. Tistingan ako. Salamat kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
5: Besh, nakadungog ka na anang Ganado Capsule?
6: Para unsa day na, Besh?
5: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inom good na ko akong bana. Okay good kaayo. Suwaye, Besh?
6: Tinood na. Idara na ba yung akong bana? Medyo hinay na ba?
5: Patumara sa Ganado Capsule, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
6: Sige Besh, mapalit ko ang Ganado Capsule para ganahan po ko.
5: Di gyud mo magmahay, Ganado Capsule pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang Ganado Capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
7: Enjoy all-time favorites.

0: 102.3.
1: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Daghang kagubugas-bugas oy, paliwat tingali ni sa bahugaw ba. Naminam ako sa radyo nga bayan sa Yaki di akong gisulayan. Oto nawala. Kanang magabi eh, kanang initin ako katulog, akong hulumag sa sabon ng Yaki Soap. Muto kadugayin, masinaw na akong naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, pura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Ipamatud-an ni Erlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil, human dali siya ng anak.
4: Salamat jugoy sa Yaki, gudba. Nagmasakit akong tiyan, akong haplasan dayon. Pwede ko nagpawaan ng kuwan, ng haplasan na. So, kada ito nakadungo, gugong anay po yung nagtisimune, gud nga, lali ra po daw ng anak. Kutisingan na ako, tinood ba? Tinood, manggit po di ay. Nagdahong nga, lali ra day ko ng anak di ay. Okay. Magwala naman sa kuha.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Joy 102.3.

0: sa 102.3 Joy FM. Basta joy, enjoy, enjoy 102.3 Joy.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Max Urban.
2: Di na gyud ko mo usap. Ra usan na lang.
1: Yoyoy Villame.
3: Now let's go to the land of promise. The land of Mindanao.
1: Pirot at marami pang iba.
4: My police,
1: narito na ang programang gigising sa inyo.
5: Sa kinabukay magkaon ta.
3: Mag-exercise tayo tuwing umaga.
1: Tuwing umaga ng Linggo, mula alas 4 hanggang alas 6.
6: Oh my God!
1: Ang Pinoy.

0: Realty.
1: Dako ang kalipay ni Joyce Villaruel, taga Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Tungod kay himso, bright og lami ang katulog sa iyang duha ka mga anak, human kini niya ginapainom og Gidiaki vitamins.
2: O tinuod din ako ya ba nga kanang kuan na kay may na ilang tulog sa una, dali lang lagi kay magmata, umatulog. Pagkatod, mata dahil kumakahuman sa akong trabaho. Karun, tagdugay na kay sila matulog ba? Mahuman nyo na isang ligo. Kuya, anan na siya. Inom ko yung kidiyakik na. Kailang panglawas, kuya ba? Wala yun sila yung sakit-sakit.
1: Mauka na ang Gidiaki vitamins, mga mama. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
3: Nakatiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. May nagtubo nga magliki-liki yung pangit. Ganyan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki. Kaya nakatisting ta itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo. Tagitistingan ako. Salamat. Naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo.

0: Tibo dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kayo maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang yun ako, sir, nga kuang ang Bilongga Gold o ang Yaki Haplas. Huwag yun ako ang kuang ang Bilongga kayo. Nawala man ko ito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Maraming gimintay na lang po na ako, sir.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Joy FM Pinoy Novelty.

0: Pinoy Novelty.
1: Asa naman in taon yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragun! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto niyong tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay kong ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Oh, gagawa na kami ng mga ito, kuya. Buntag ugat ng gabi eh.
5: Kung sa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
4: Wanda ka ng Serpentina.
5: Kailong kag Serpentina, unsa ang pamati ni mo, Nanay?
4: Wala mang mawala-wala akong binhod.
5: Mawala na rin yung pamati?
4: Mm-hmm.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Joy FM Pinoy Novelty.

0: sa lami dyan yung sweet music, no?
1: Oh, ayaw mong bita.
0: Nga naman kon.
1: Doon ako yung
0: ah. Uba, uy, pasensya ka. Huwag yung tagoy kalibutan nga. Doon na di ako matagpiki.
1: Masin mo bawa ni mong tambalin?
0: Ay, kasayon ang tambal.
1: Nagluwi ko siya.
0: Kanabang buwag sa tuwa nga, itapot sa imong lubot niya. Tugdugog palo-palo, musudlot man na

0: Pabutan. Uy! Sabi pabutan. Kung bagmangkana, di atong pabutan kaya rumuhiyos.
1: Rumuhiyos lagi? Pero mura mo nagibutan ang ubintador?
0: Usa mo sa buhol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong ihong tauran?
0: Tauran o kantina kay TV man kana. Unsa man, colored, black and white.
2: Dili television, TV ba kana sakit sa baga?
0: At ang tangan.
2: Unsa itong tangon?
0: Baga.
2: Hoy pre, edge imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
0: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: novelty.
1: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
2: Amat gi kay sir, wala gid pa pitigalos gani lima ka tupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Pasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Pero ang Yaki mo nakawala sir ba? Plus po ko, sabay po ko ka plus oil. Katong Yaki, umaylain nga, mawagin maka ligid kay sige gumati sa inyo ang programa
1: gyud. Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Hala, naanapod bag-o. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Capsule. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Capsule, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Capsule, naana sa mga butika.
1: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, i-try na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man to na nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Joy FM Pinoy Novelty.

0: Rewind Sunday on 102.3.
1: Ang pagtumar sa Yaka Herbal Capsule mo ay nakawala sa pabalik-balik nga kasakit sa ulo nga gibati ni Flora. Inahan kini ni Julie Cabulan, taga Santa Isabel, Dipolog City.
2: Tugmat na gani ang iyang migraine kay kanang sige na siyang hilang. Halos si parok na gani iyang ulo sa kanang siminto. Elementary pa ko ana, maluway gani ko siya. Ako siyang giingnan nga kanang masuway ko no ang kanang yakima kay maumanang. Sige mo kong paminaw sa radyo ba? Mo yung gisuway yan, si mana, nawala na.
1: Yan ang Yaka Herbal Capsule, mas epektibo dapat sumukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kid Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kid Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 102.3.

0: Rewind Sunday on 102.3.
1: Ikalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang talit ka, kusang titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Nitik ko ka ng Yaki, ning, okay naman ako maminaw. Munang karoon, wala ko kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Gadawa na kami ng mga ito, kuya. Buntag ugat ng gabi eh.
3: Unsa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
4: Wanda ka ng Serpentina.
3: Kailong kag Serpentina, unsa ang pamati ni mo, Nanay?
4: Wala mang mawala-wala akong binhon.
3: Mura na rin yung pamati?
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
1: Hoy, daghan na ang nigwapa tungod sa ilang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Hermosa, isa pa kasi man ako nagamit ani pero may na ako ang naurol yun. May puti na pong ko.
7: Hermosa Kojic, di kayo puti ba? Karoon ni hamis na puti na.
8: Hagay ko sa Hermosa ni hamis dyan akong panit.
1: Ikaw, gusto ba usap ni mo nga magwapa? Pagsabon na sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 102.3.

0: Wine Sunday on 102.3.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
2: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
2: 7-in-1.
3: Tapos po?
2: Nung nag-start ako uminom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
1: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
5: Itong ako, kung pare ba nga akong ipapistingkod, di ba mag-istorya man good me, mukha na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi na rin inyo ka, huna-huna rin na.
6: Kung saan ipatake mo sa iya?
5: Ganado! Nga pag ikaw man, dito tingnan na rin niya, naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatake ni mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang ditiktoan ni Trey, pag-condition ni Salah, was free. Aray, saan ang tingin ko ganado, pre-testing ni Trey, kaya muna ako usahay magamit kay Ladina ka na maglalis, usahay ang kabalo, bayat at atong misis na usahay matingala naman. Naman, siguro ipaladin ni Tawala niya, hindi naman ka, hindi naman ta, inabuton, igaw na mag-hiccup. Kaya, kaya magkabuntag yan to, aray ko, aray, kaya, pre, salamat kay Trey, nagkong kayong pasalamat, imari ni mo yan, nadiligan ng bulat mo.
7: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
8: Joy FM. Joy FM, Golden Rewind Sunday.

0: Then Rewind Sunday.
1: Kamis na ang panit o nawala na ang katol-katol sa panit sa anak ni Myrna Lanceso nga si Hanilet. Taga-Kauswagan, Cagayan de Oro City kay iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap.
2: Sa dagid ang Yaki Soap, humans good niya pag-anto sa doon. Akong gisabunan sa Yaki Soap, ngayon giplasa rin sa Yaki Oil. Tulo ka adlaw ni Uga na siya. Hamis na kastanan, ngayon wala na siya allergy.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo mga mama. Ang ayan lang, masulayan ninyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o ang Yaki Vitamin C, mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Golden Rewind Sunday.

0: Sunday. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
1: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal, yun ko mo ala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
3: Ano kinong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
2: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
3: Pila edad ni Munay?
2: 77.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
5: Pinaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang adungog mo ana niya si kuya gusto la yan ako ibo man din siya kay karon magtunong na og kana pet sa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong dugun kuya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Joy FM Golden Rewind Sunday.

0: Golden Rewind Sunday. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko, ana lang siya, kaya akong lawas, surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa imo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Samo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
4: Unsa man na, love?
3: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
4: Na, katulgo na lagi ka.
3: Pasalamat ka sa ganado capsule.
4: Hay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
0: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Joy FM Golden Rewind Sunday.

0: og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Oh, di ko na ikukalingkod ko Yaki, magmulngol nga, dugan-dugan akong dala, mga doon na katuig, nga, sige, balik-balik, tugitistingan ako ko Yaki, Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun ko yan, nagkupos yun, naugatan na, nawala na. Na, nakakuan ako kaya, nakadrive na ko, nga. Askel na po kayo kung paan kaya puminaw.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Magandang araw mga member consumer owners ng Cotelco. Darating na ang Annual General Membership Assembly 2026 ng ating Cotelco ngayong Hulyo 12, 2026, araw ng Linggo, sa The Basket sa loob ng Cotabato Provincial Capital. Makiisa at alamin ang mahahalagang ulat, programa at mga susunod na hakbang ng inyong kooperatiba para sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo sa ating komunidad. Upang maiwasan ang mahabang pila, maaari nang magparehistro sa alinmang Cotelco Collection at Area Office simula Hunyo 22, 2026. At dahil mas masaya ang sama-samang pagdalo, maraming papremyo ang naghihintay sa mga kalahok. Kaya't markahan na ang inyong kalendaryo, July 12, 2026, araw ng Linggo, Annual General Membership Assembly ng Cotelco sa The Basket, Cotabato Provincial Capital. Magparehistro na at makilahok sa ating asembliya. Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Cotelco.
0: Joy FM, Golden Rewind Sunday.

0: Rewind Sunday.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw ganin yung tanan. Ako po si Mami Joy. Makiguban na pod kaninyo sa atong tulumanon yaman ng kalusugan. Ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine, KD Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Coffee Yaki. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, atong hatagan o pagtagad giningi pa dalang problem sa atong igsuon nga dunay suliran sa iyang panglawas pinaagi sa atong text line. Sumala sa atong texter 0948-5751-428. Mami Joy, na ako'y problema sa akong panglawas. Magbinhod ang akong mga ugat. Dayon, magkurug-kurug. Unsay matang kininga sakit. O unsay tambal ani? 0948-5751-428. Ang pagpaminhod o paresthesia, mahitabo kini kung dili makasirkular maayo ang dugo sa kaugatan. Hinungdan nga magbinhod, mo cramps, mawandan og umoy og magkurug-kurug ang parte sa lawas nga apektado. Sagad nga hinungdan niini, mao ang naipit nga ugat. Ang paresthesia mahimo usab sintomas sa daghan balatian o sa kondisyon nga nagadaot sa mga ugat o nerves. Ang kadyot lang nga paresthesia, mahitabo kong nagalingkod nga nakaikis ang mga tiil. Ug layo nga pagbisikleta. Apan doon na usab kaso nga peligro. Hilabi na kong dugay na. Basin doon ay problema sa bukog, kay muapekto man kini sa mga nerves. Mas maayong himuon ni ini, magpakonsulta sa doktor. Aron masayran gyud kung unsa ang hinungdan. Maayong nga muadto sa klinik o sa hospital nga dunay mga aparatos nga magamit sa pag-check up. Importante usab nga likayan ang mga butang nga makapabinhod. Ang paghapla sa Yaki Liniment Oil, mga higala, makatabang kini aron maalibyuhan ang maong balatian. Tungod kay ang Yaki Liniment Oil nga dunay daghang sagol sa mga bertod sa mga epektibong mga herbal plants, usapod usab kini ka alternative medicine. Ang imong himuon, hinay-hinayo nimo og masahe, unya gamita sa pagpanghaplas ang Yaki Liniment Oil. Mahimo usab nimo himuon nga bag-o ka matulog, magkuha ka og labadora, bubuoy og inadlaw nga tubig sa guli sa Yaki Liniment Oil og ihunad ang parte sa lawas nga dunay problema. Mulabay ang pulo ka minuto, trapuhi og limpyo nga panapton og haplas si otro og Yaki Liniment Oil, unya ipahuway na kana. Maayon usab nga apilan nimo sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Makatulo sa matag adlaw aron malimpyohan ang mga baradong ugat og makasirkular og maayo ang dugo. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, dunay taas nga antioxidant property. Ayaw pasagdi ang imong balatian. Kay musamot kini kung imong pasagdan og maghimo og mga komplikasyon. Tungod niini, mga higala, amo kamo nga ginaawhag na kung unsa man ang inyong ikasulti o mga pangutana, may kalambigitan sa inyong panglawas, palihog i-text lang ang cell number 0928-6767031 o siyempre sa atong naandan, paminaw nato ang ato ang mga kababayan, kauban si Kuya Loy, para i-share ka nato kung unsa ang ilahang mga nasinatian sa dihang nagagamit sila o Yaki products.
3: Mami Joy, sa mga mensaheng gipadala sa atong text line, text gikan sa cell number 0926-5621-185. Hello Mami Joy, Kuya Loy, thanks sa Yaki products. Simula na nga naglilihi po ako ng aking second baby, gumamit po ako ng Yaki oil. Madalas po ako nagpapahid ng Yaki oil sa aking tiyan hanggang sa ako po'y nanganak. Alhamdulillah, hindi po ako nahirapan sa aking panganganak, kuya. At nawala din po parati yung hirap ko sa paghinga. Sukran sa Yaki product. Si Ma-A-D1 po ito, kuya, ng Timanan, South Upi, Maguindanao. Text gikan sa cell number 0975-344-3700. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa KD Yaki Vitamins. Kay ako anak, makatulog na og tarong og lami na kay mukaon. Salamat kaayo sa inyong produkto. Doon na pa i-text gikan sa cell number 0975-5889486. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay naayog yun akong asma. Dili na ko ginahanga, kuya. Si Pet di ay ni Tagalupon, Davao Oriental. Mokot Mami Joy, mga misahin na tagalan ito pagtagal sa itong turmanon yaman ng kalusugan. Ingatan, gidala sa Yaki Laboratory. Mao kag tuma medyo mga mensaheng atong natagaag pagtagad sa atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
2: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaing salamat. Bright og himsog kaayo ang kapin o sa katuig nga anak ni Jane Paraguya, taga Dacodao, Davao City, kay Kidiyaki ang iyang vitamins.
4: Then ako siyang gigamitan o vitamin sa Yaki. Aliyagi sa kabano po yaka nang subuhon ako siya, kabano siya, makasakot siya dahil. Then healthy kaayo step na nakatake na siya vitamin.
2: Yan ang Kidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Golden Rewind Sunday.

0: Rewind Sunday.
1: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.

0: Rewind and Rewind Sunday.
1: Dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato, kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: 1 year, Kuya Loy, nga nagpa-attack ako ng sugar. Tapos, nang nakabati ko sa radyo sa inyong advertise wala sa Serpentina, first time ko nga inom, Kuya Loy, di na 3 times to siya. Ang sugar ko is 9 point something.
3: Tapos?
2: Baba siya, Kuya Loy. Tested yun siya ang kaning kuan, Kuya Loy, no? Ang Serpentina ba?
1: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
4: Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos. Free delivery pa! Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig, ang LI Purified Drinking Water. Para sa inyong mga orders, tumawag sa telepono bilang 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. LI Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Ang LI Water Refilling Station ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City.
0: Joy FM, Golden Rewind Sunday.